Wa jigum swa hagunu aya winska gai gabet megun ji sai at shibuyo nish da tu ji skwa se da gaji kushbanano spisum ni so cham datan no mean nish to nogu dos it's not as a shield stas on umag jit mega winska ga vich edwa wit mad go jai na ko ga jigoyo edi to dagno ko na na ko ita on chiga wit sitem higya gema gai ji se ji shiga ji gno ap dagno na na ko get to bajmon gena na ko medu to bajmon kema gai na komon hagne che bet meg Uji magsi beto ka jaji mhigo gano Susan Kitchen ay utay ugya kay skodo sa jagat ka tsubita gano sa iha uji gaw jabug mo inuj min kaum na desh jiwa doge aw di desh sinisan di desh uji point gema gani ho kawi hagne sa beto ka hari bosom jawi tiki agi hui ay ha danesh kuch chediga ay skudiga antika jista doge aw jabug mo inuj gya deke isa Dega wish good, have been able to get the badge more. The gag did make a winch gag.